*441#. Ya no ma chenki tanata neguren. Rose. Kegas kelim nyano? Rose Shele. Nagawa ag 88,000. Pugusen ngon tuego number 1, number 2, ang number 4. Number 1, number 2, ang number 4. Number 1, number 2, ang number 4.

matura na lengo ni pepe sajo. Fukusi na linda kwa number one ang number two. Number one ang number two. Star 441 ash. Consistente agora algo. Higher que lengua ni pepe sajo. Puse number one ang number two. Chito nebe diak 213,000 a 400,000. Oh, mara kwenye nige kwenye. Chito nige zirungu no. Hmm? Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash.

0: Si tapal din ito ng lawa gabi may tingnong ito ha, siya sa itlo ha, nang sumano ko na ito man malim. Kakakakakakak siya siya mjini ito agap kiruwa ka ng bawa kajado, bisa ikiwa polisa kaya gara ang ito siya na bawa polisa bob njagi ang pito siya tasapi, ye ito sa tayo kiti sa ina ako tinggay, agap ay siya na bawa pigabi may tayo tinggay, akpan wakya siya bawa ore ate, ulam mahat kile kiya mo siya yako leta video bob njagi, siya bawa agap ay siya ito ako itinara nage, siya bawa emoni, ang kambagi ito na go atas tayo ang pito tapamotin, ang kamasta na bawa kitinggala ulega ngat kap kiruwa. Kaya rin ang kita siya na ba isinya agaybe simo siya kaya inge sa kabit kaya kaya ji chigili siya ito. Kako tabana kibagin kaya ito na ba university funda ya rabi siya kaya ito bilani siya kang man kaya no jaya inge kaya ba kita rito kip soman ni kaya ito pagal elubo siya pagalang wana kaya puno gori kaya may moja kaya ku ang budget na ba ganyita pero isa tip tamag lo ako ino ba tip tamag ta sabem ole ako subke aga CEO ang kibagin kaya no takit binwa nyo nyi kawindi kakwa uti no taki kota rito kip soman ni kaya mite ang suli siya kaya babaraga tapano tab rabi siya kaya ba elpe kaya nyoro kip soman ni kaya ba emani kago ma sene tane bo tai tata veda James Moruma gore wendi ko te tai mengi ki bo county na to ge gro be u te cha mai tne bo odiam ago tang le ni che tno ne nyo ne ole enge maet kole enge ke ni che ke jang ko tinye mengi ki bo county na to ga ne cha mai na bo odiam ha ole ka isha ine alag em pangan u te ge che bo ki ngol cha mai she ga alag anan go zoning kago ma kabne sekretari nebo tililinda enke monia dan duale kole wendi emitab kenya koegu nebo somogi enke chikilisiet nebo kimngamutini kichobo kerichegi misen ko enke kanyoi kichobo emoni ulega ngalolin eng tuyet nega mote kanyoi eng kibagenge eng kaunti nebo Mombasa kogone kergonget kandoi kemi eng bode nebo tililinda kole kibendi kebchen kergonget chi agatokole nekinyorto goya mungaret nebo kanyoiset komatinye chamjinete Kita agak lalu kerja tak kau mi engke county nebo figa kau mesti nebo muhaya kandu ike cikgu ajan kasuwet seragali nebo Kenya kwanza engke pahamin nebo nerani kibo boda boda oleh Indonesia nete tu tujuh tak kau Faruk kibete eng parugutap kandu ik alaga. Jitap kalian jangan jatuh keluarga bermeting lagi dah jaga itu nengke side mood kita tosi ag inside loh kita tosi ag lagu itu juga itu side itu sampai nanti nebo bet kuburan tu mon meli metu agen entah benda nebo radio.
1: John Kuga Lugo Yugabimit in Nwaginda in Touch FM. Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet, Eldama Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM, tugetap kwa lengi.

Orait kasane nungwe chukun limite site lo kago batadege shikti sabu eng betuno chunne ba kumut kasi tarigi tipte magla rawe tablo kenyi tabil wayang tipte maglo para inda nene ke nagi tuyo gora betu tabra ni kuno tono ki wang wiki tasuka bitin kete sai gora hengu tak betu tabra ni ki lasu ka mukta inda nyo ki lasu ina nda tamu ka e mukta iwe ke tuyo gora eng betu tagen ba betu tabra ni ye ki ke suwi ki tagi mwai gongoi Amu koi mutu ekong ete ke gana metabu gi ta koi petu tabra ni komut kasi kono tono ka giri ta to weekend a ta jeni witu kolo limi ko stani ni wasu ko betin ke te bitu ai kong ete ke ngut ni wago tije sait esu sit ni ba betin petu tabra ni ko tomo ke te sata ko stani ni jamu ake sa su ko betin ke nyurung ngalio ni ba jersi ta ke te stai ko ka kinde ke ta itap ko amuk tenet kondo iwe jeng te tute ni ko beru rei ka amuk tenet ni o jehova ka ki bua ta ing ki we kun ko ngke amu rip sen ko iri be jeng wikit ko mugol Awe betu tabrani kagiro kora betu tagen nebo komut kasi ki wangu wikit kouno toka muktaidet. Kemuai kongkweng tuku kemejen choko ya iwe cheng wikin komugul. Agindoi ke taimu kora gitakini ke weekend indoi wech agiri bejnye ka muktaidet. Iberur kastari ni ungu chukula le miya jikita ke tukul ne miye. Ine ke tukul nebo ne uinwe kap savet joho ba iruta ji agi gajin endet ka beli shiet ne ine gei. Mami gine temenen ka muktaidet ka giuri ni kap kora kingin ke lega suisa utik choge. Amu kisaya kubata kongkwe ngani ni bache su kristo ni etinde niyo. Amen. Kasere ni ungu chukula limita meja giro ngaliyot ni ginyurchini kitabu tap tenua kapka la sunete sogol kwa iti tagenge. Tenua kapka la sunete sogol kwa iti tagenge. Mwaisiru tu chetililen kouni. Kale awe kini Jehova kongkwe eng mugule lanyu chukul. Abartai kwangutik uktukul. Awe kini Jehova kongkoi eng mukule lanyu tukul abartai kwanguti kuk tukul ira betu tabrani ko betu noto ne bageleji Jehova ne nyo kongkoi eng baishonik choko kwai wech eng tukuk cheki kwange choko komu kwai wech imiteo itindai amune sikobiti mwa kongkoi iagenge eng biik chetindo baornatet eng betu tabrani koleji Jehova kongkoi angotu tigere mamite kino kokwaun Jehova yes ko angoteng ka buset ne gei ne busi I saben betu tabrani ko ya meleji Jehova kongoi amu abusi ago inguni amu ji amu kongoi amu tuku kemya jende ki koi wa Jehova anginye mu ji amu kongoi anginye parando ne kararan ne bagele Jehova kongoi ko imu tuwe chengwe git ko mugul ko indoi wech ko ya wetu kemya jen angotut ko mai sulda tuku tukul choko kitakini ye gele ko sulda ngwi gini angon ko maba ko yo ko ka kitetete ko sokobit ko sulda ye kitakini ke weekend wendi kwa Jehova ne mie ing sabet ab chi kit ne baka manu ting sabet ga tengo tul ne ajame acherin ko namji ga net agi ani le ay Jehova tugu ke ki kwange ing sabengu ago ge ge tugul engure re ta basista komite baroinda ni so mati gerermet mati bet kamangunet yani le ay Jehova ne mie

Ay, ya kasi ni wakitu ya kora kago pata dega sa kita manok sa gol yata pa kote isa iti sab ni babe tatnya kamong ni talaga ibutul ka yami si mi komie kot koto may namge komie imke ita koto masait ya jangun ay jangun lesu kabiti ni tulisan asu kabiti ni pay pay ito haya kuno ta gamete ni soko ni lagi ni macapu mo cha kang kawe kitong kan komami jina kanyo soko ni ake so ngitu na tinrabi ni ke chaba pik tamani jage jato magi ko ajingyu 16,000 naga tukul. So kuti macam 16,000 ni kita cungadu kena bangun araka-araka. Yes, pijo tak teman ko jebuan yang ingun ni. 1, 2, 3. Mami tega lang kutin pijo kau apa? Imuji temiwe ke marake gunin. Lagi ni cerita ni to minyo. Nato ni kiki ni kiki gunin 16,000 naga tukul. 16,000 tiket moja moja kita. Mami caci ni tulis tiket siapa yang tiket kita yang ke 174H number 4 araka-araka. 174 ash number 4 ameje pi kata pik tamani jage ngi ga jna getu gol rabini keti toy ira rasani nu aje ngi pik taman mami je na go ngi na go ta ngi na tafta wa tu kumi tu pe ga age aga jage tu gol dai ke se go ranjo go tak 25 ke ger yo to kasani nu go tak dege sek tip tem mangmut ke ger ranjo ga go tak dege sek tip tem ya ta ko ti sa ite sabne babet agu ma ge ri jango ta ngi na ga go ngi 174 ash aya ageni Ageni nyoga besa ngono totom ko nyor chiga 16,000 nyoi waragara ga nyor 16,000 jotok 174 ash number 4 174 ash number 4 kastani ni amount yes haya nangoja wewe ageni kabisa mana lebi to nan maybe to ageni ninyo ngorenye to maroji 174 ash orang ni cita netai orang ni cita netai ne ka ko nyor chige aji tane ki kore Cleophas o ko to ni ta kabisa to magere Cleophas ka ko nyor chige ina 16,000 na ka ba ishe selin dip te magayen orang ni cita ne ba ye ki kore ki bet ka ba ishe selin dip te magayen ke a ko nyor chige big sisi te ta meje orang ni cita ne baso moge aji tane ki kore Kelvin aga nyok tik tik tagen gena basiling tip tema kangwan kago nyok tik 16,000 ajita neba ata cita neba angwan ko roni kikure Naomi aga tik tik tagen ge kuno tane basiling gi sek tip tem aksesit kago nyok tik agen ne jaje ke tamanaglo ajita neba mut ko roni kikure Gibrono kago nyok tik agen ne 16,000 ko baishet ke tik tagen ge basiling gi sek tip tem aksogol so kasani nyu inginya ke tul nemi ya ko to mi ju to 174 ash ta ko to mabing mutu ije ke to mabing mutu nataka wa to tano aragara ka mame je ile tu kasani nyu mame je ko ti ile tu 174 ash 174 ash number 4 kasani nyu mame je ile tu ka besa mame ja ko ndra pe ni jo to me je lewan 174 ash number 4 ngoita 25 keger dege sekso mokchagago ni ninya ke tulne to mi rogging simengungi chutungu ni doget number 1 174 ash number 4 to de kazi

Bisa ana musime tana musime lagini chamu ngi tuwa sone ni chaga alla ba chali ba Facebook e agir bi kya tji miteni ngi tya ne rani ko shalom Friday ki tuwa na tani ba tan shalom bi kya miteni ba Facebook e in inguni ki tuwa sone ni tuge ni ona agir bi kya miteni ona agai ni ta count no tani miteni ngi zama tu no tuge tinga na zosu mag angmane imagine gosto indoni enion imagine amora ni gel maung ni ni ni ama maji saliji ni Ale jine ne gune ke jugosta ne gale wai magas chigi tile tikiti number 1 ase jage tugul imagine big sumo ge jage ge to kan goti makini ge ge jugosta ne and not to get in the 4000 ago imagine ni tega ne gune ago tikiti non gune ge jenge bi jemiten bara gabisa kase nitong ne star a 2 a 74 aje Nitang ni was star 274 aje Imagine gele jin 4000 gitu gostene ne Kutuma gitu gebe gebe rita geo Imagine gitu go 4000 Jigo gigo nin en digitit number 1

0: Son sang netindogi toge 800 a gibit langat at 228 shillings a shandang mete notog netindo agine 1800 agale a giving a bid notog netindo agine toge agostonane at 1800 gole victor a sang notog netindo agine 1900 asenyo mwongi tukostonane gutu manyugi wilil non Here le gomi te gomi ka bisa ni tage ane bi kenyur ti ke pona zen ni ka bisa
1: kazen
0: iyo ni nyozo mani limba facebook ra nitong ne bo star 274 ash nitong ne bo star 274 ash digitit number 6 e digitit number 6 to go stone ne ku go gi ku ne gi to go 150,000 Tikitit number 6. Kegasi le chang bige ni jopo ponas kabisa. Chang bige jopo ponas iti kostanene. Eni ane tete ano. Nita tikiti number 6. Nita number star 274 age. Matin keger jisang. Nita ano biga lak 8 lakini mausu mani eni kumuni chona. Til jingane tikiti number 6 iti kostanene manai jiku nino toke. Ne yuende agwa 150,000. Jopo stoke.

Unne ko leri riyote jote ji gusi kora gule amunne sigi siri tiyote. Alla ko tebe ngo mukto inde ta. Lagini, mitembe tute. Kunasiku.